aiwa ne mwala ne lo kwana mwale lwa ka hin hobo sisu mkhala hai na wa phelo muhita maya khwanyo hamu muhita tho ma phelo thikela yan tikwana nyo muhia mure we memmo ha akela nda yale ki wiri hene so khala se hin zero lela na kwana mna suela mikhinyo muneta muswela kama sisoma na yela masule yo pahiba olelo ba othela ko hawa ha olelo baba mwerege mukusha keria uyu kiweri hene yo hinava nela baba mutho khonro melewore kina

Ashimitini wako. Ndio kama sikimi. Ashimitini wako. Ero mwa ni wako. Ashimitini wako.

0: pama. Mananto hinkoni namko kelo chukule mia hami kina kuveri ba maha huyola. Mkande neni ndo maha ola wa uhoshiwa shasha asitiana maiche koni. Aiwene suku violencia domestika. Nyu tokwena maha yola na alojaka uhoshiwa wa simai maiche koni. Ena upwereli hanyo nto kumutia na tihene yokala mwakala manyo yopajuwenleni nare mfuwenlanyo amuchu mfuwenlanyo wachamenleni
1: Mia no ekipajuwenle majikini wa ilo jiwaka fimu echwela entepi hasa wia chwala na atiana lena sofrere maichoko nitewe alopa na vale anchuna we kwa mutiana mutiana sote nkana iraele eri ya tiana anchuna we mutiana ahufereke mutiana kaeko shkola mutiana aeke omuteko ni mutiana kina nechi hekaro nita anona wichu ye hote hena onapakati mlopa na vale mutiana arke nito hiu hoi nina mpana pana chuu tene na achu mito kina chuna wiki nera e yoto etireto waka tonera vale nito mlopa na tona nariwe ye ala wewe ona hia ori mteko au utiana onchu pela toho lopana. Tiva avanto na pachera yavu ja urupule mene yo.
0: Ina afivela. Inana narihamurimi.
1: Inana narihamurimi. Hii mfiveliwa. Ona pachera nto ava.
0: Nyo masi nyo ano mauti nko wana mwamfuela mchu ovenre ma, makacha mihoa wa mahoso vate maiche kone.
1: Inki mfuwe nle maji kiniwe luchiwaka.
0: Mnamu yuwa.
1: Inerea.
0: Inerea. Mahayo le province ya kwela ba Zambezi na locha ndoko mujun la pa vanekuronto na kapelela la manna sima mahayo na waele chomon repelanyo ori hive ba Zambezi ya vav
1: mahayo la vakan vakani porque hinna te paso lampa samute ko parawi kukuchuwe mahene yola ona pakea o chuapo ba vasitate ba ba o kelimani Ntao ena kukuchea vakani wakani porque ni hen lochakano ana alopa na lawimu achu tena nampana pana na mimi mtu arimtiana mtu ona pakato yeto oneri yeto mulopa na hiyene mtiana e presuso ana kalowa andru ana vela vateru ana muru ana nturaru hiyeyo mtiana tona pakato ichu iki na kuheni
0: nyo
1: sintoko sintoko alopa na to ana lapakia
0: nyo Nyuka ni kuru mula panyo vo, achumuna hakule la pahimia hasa vapoma wawa ya chuba wa chuapo o Zambezi yotene?
1: Oo, oh, Zambezi yotene, achutana ya madistritu ni ate yaka one maluka litati mimo, Zambezi yotene yola, ae provincia yotene.
0: Masi sina repeliwa miya hasa iha?
1: Sina repeliwa.
0: Muremu yinto tia na nina lili hasulupana we ha hosheke atiana atiana twa panel usera panel olapa nyo ana hoshiwa pahi waela chomunrepelanyo atiana pahi alopona han hoshiwa mache kone mo
1: oi alopona thana hoshiwa akala thatiana na ana hosha alopona to echila tia chu thene alopona na atiana ni hato e hoshiwa kato
0: monarepela mi haseyo
1: ni narepela mi haseyo
0: tikin lotoro hi antona we oraji ne kira kila paka muradi umumu kaha hula waya alopa na nchere tampunye waya mahene wa riola no pwede la hun ohoshiwa ni makacha mihanruha ateli vate ya wanaka enewe wanto atia na tanta nyasa mahayola nto anawa atia nana tepa wiku serera anawiwe lela akaiyeya ya anro mula wababa iwa nari ni manere eno wara makala la mwaraya mlopa na ii omulele mutia na we maraka elo wan rawe he kale phama no vire no ngo kuchukula na ro ya no
1: wae wa kale into yo hari chuha ha kale ah ma senere enere tiana ma iko ala kino ufera uto aru kunu samburi mai na verdad haniwe lela haniwe lanchuno paka ele anchuna ya ele na weli hamurima tie yon tentanyanto Nehe iyo vati.
0: Makacha miho
1: vati. Makacha miho vati.
0: Mune merere we alopo na alarasa wa akala no?
1: Kine merere. Kine merere.
0: Ahe. Vananto nyo ano mirukutani mwachunanyo baha nto kumtia na. Awe. Chere muna baha von. Nata we atia na. Kina wanata nyamu kicho mabate ni.
1: Miroku mi anu kuchuna kwa baha atia na kina kusinto kumi anu. Kachuna we nari ni ufende nari rivamu tekone nrea huvo maizni.

0: tswele we here no na tiana ni tswele we here and thinking na respectara lo pana yela kan la eta ntshuna ya mutshwa ya we mutshwa a respectara mutshwa here into we ano hi wa mlopana mi ko ufera mi hi yo bona kinya ikhorwa mi evita ka kentara ta re me kha ka nta we o hi kelele ni here ke no hi ha na tiana ai tiana ya kan ni ma ha kala tshu yo so wa ra europa iku nyu na wa ra ho thank you no na we mi ano wa va kam tiana kirim thelwa kiri vate kinona iti putani ya ekuwo kinja kuwara we ikumele no vati
1: nyo mahayo la ohoshiwa ona kala pahi omaniwa ohoshiwa majiche kono na hiwa la violencia domestica omaniwa pahi wachu mavaten
2: hoi kahumaniwa ohoshiwa wacha wacha wacha manera
1: makalelwa
2: makalelo okalo ohoshiwa wimruwa niwa okalo ohoshiwa omaniwa ukala ojiwa to wiwe anoto naru hichuna kawi okoneni mlopa nole majitengo koneno porque mlopa nole onna chuna eore ne le wiwe to hojiwa porque we ano honera no ni evontada echuri mpareli wawe ntao ohoshiwa uwacha manera hayeno maniwaro
1: no lo chanento okinawa makacha mhiana na kumelela maiche kona chunghushiwa. Oriwe kuserera wathira ndo kona lo cha. Ni tokina wa alopa na hinemeria we mtana va mthia na tho okala mhusera. So okala ichiki na intanya maha mawa wa maiche kona ni loncha.
2: Na ri kino kino na i no lo cha tonto tonto so te.
1: Eh hache he ya baba. Eh hache.
0: Kam juga nanti hasil itu te pasi kaya itu terintu nih itu yo pasi rayu. Eh aja tenna bolu apa apa.
1: Entah na oya lupa na ya oya cekulela orang jiwam berarti yang lo cewa. Adia na mulupa na hakan le maja ayah ancekula na sinta menaw. Aku kakak wey onam panya eh ya no.
0: Eh macam ini. Eh macam
1: ini orang
0: ni. Ani kolong mami wini.
1: No na ho. Butuh api aku awa, butuh aku tu punu dia watoko, butuh bukida. Tiada nanti pa, no vira nama nama orang yang kuenda. Wewan na dia na, hiyan wak lo cakap dah sini tamu na. Eh aje ya na.
2: Aje, wahana lo binya, kita lagi wak no.
1: No lah. Eh aje, nara tak kalah raja.
0: Enar kalah.
1: Iya tepa. Orang hawa makacami macam
2: ko. Orang makacami.
1: Ahe, wananto makacami ha. Tave unravel maiche kone a pedi ya wanake ora yotene enruanana enapucha na iha wa amosa lankala vava na ana manene makacha mihotane unravel
2: ana ruhavo makacha miho simpurke ana manala nona echuti chenere ya vati vava likata ni machu ya kulana ka chiwana ka chiruanana ka ana manale vale ana kuhamuruni yanu wakato ana manale toponi to en ina pakate chuele aona ya sipapa ya eraka ntao anna ruhavo makacha miho wo mwe ahiu
1: ne musene tohene echa pama
2: ne musene hene echa pama vale hon murachele hon kalavu
1: vanonto ekanle mwiri wate ha we achu yere ke makacha miho yao anapanya musi shasha anana mwana
2: vale onan vila voko machu thene vale ananariwa keti ha voto no ni controlar e kata mucho na mulo japa na mwe ari amona kama na ri baba vale wa rera wi
0: nari nfela ka wi wa khola na hoto ngorera maji thank you olocha ka o nyacho muna wana ana mwana le he kan live muri ho yenyu ru e li rom kusana mu yo kwa rto mwa khola na wi go mana na wi go madam khumela te sinto ko ana mwana he foile wi baba yo khala
1: Kachia locha
0: ukale ikumebo baba yo kachamnya.
1: Okabinet.
0: Porque vale malo cha kana mane vale ona ka thomunna ne hatha na mane alanna khala tho para ya dumuru nimwe. Inta wo mahi wa ya thana hala tho wa komplikara na mane yale hala thene ra ele ni ona ya sipapa era.
1: Eno pola we hu. Ona kala kwa muka wona sipapa era kana. Achwe le chukane mweli
2: ba. Achwe.
1: Aiwa bala na mane ikina ko ankosa vate
2: makale lo ne tela sitikaya
1: ahe nacho sene mona iranya ntoko ne khuru na we ha we ha mia ha ntoko sei ho we mia ha sei ha ikupe
2: ya no sinto ko ne khuru chunera na paka misonkano na kiratika lo pana thiana o thene na lela ka wi
0: etshwila yo wa mana thiena o yo wa mana lopana o yo wa rwana tenki ni kukuchi a tshona mkirathi elotsa mmahole I emalava bale bale thone nale la thiena ni a tshwa lanto mona wi enere ya muhikirathi ki thomna muhia etshwile tepaka tenki mvinyeke photo ya wa mwene photo ya one hukumantu mpere kha muhayola
1: for example ya komando maheno tempe ndlamulo mulapo no khala mo na la mulela mitita tshiya wana era sona na sei ho so ama na kara ma tshe kona na la lopana a tshwala na wana wana ma tshe kona
2: no khala vo maji a thia na le a rwa e tshuya no na paka ho vale wa te pavo sa no na imthia no la ora vararu va sesia lo tsaka mo ha o tiwe o wa nyawe realmente honke ra thia vo ni nam ko sa vale ni mkeri ni mchawi hawo aya akala ankala wa thia na kina ko ene tho are a vendre motho wa mo ha yo e alopana le thanna kusiwa thosi e kusiwa e chonkiwa e elelhiwa meruko
1: mhm no kan lamlam no pelanya kan lam di ba for example ka ni wa iwa kam ni purata ni moha so kala ikora mo chon libe ye wa madam ti aiwa mutia na mba har ni purata wo ya wasoma Onlani vai coroa.
2: Onlani vai coroa. Ela não tem que ir na intimização. Onda limpa para reparar a água mana. O cara não lamo na loja para ver o mundo livre. Para ter um vanha, um tiana ou um vanha e mulo pen.
1: A tiana não tiana mudar o água. Há só um lamo nela. Há só um lewi muito oruanu aru. Onda limpa. Oruanu aru.
2: Kirime.
1: Thank you. Waloko. Há só um de.
0: Kirime aí é né o muipa muito pahi. Oma na toporata yo kirime yo.
1: No na chapachira ena hulamiru.
0: Ana hulamiru. Tali hapa baka na baka yo vaka toa. Fula yivava kino kina mpanyiwa kenderu yela kina mpanyiwa. Mokala nikuru nienre vava nikipanyita. Achapachira hula ya miru.
1: Iyaka woko chula mwogo. Mai. Mamaka mnina apea.
0: Kina apea.
1: Kandiri ya. Etoko toko shamfuendanyo wapeti he. Yele mneranyo kwaya kukusinya olelo kintina wapea premusa haka. Eno sivela anso wapea.
2: Ena kifivela miyano.
0: E covid na chuva mica para que covid ele na chuva que ele é coco na roxo e que na tempo fivelio que na fivelio
1: o até agora não nem reno
2: e covid ele me quer não usar primeiro que rapia que a conve o quarta que rapia primeiro nico para o ia ficar ele cheia e tudo o tempo é vinhemo e a canto vale que a minha que coafe a coafanto na chuva antonia a titiwe a titiwa vale que a minha que fez amor kuhela ve panela ke mkuse na mnachuvole o se fiwene ke mhela panela mwimwe ikuse ko kuile ke ra laka ke ne hatu ke hela mo ke mhena chuva yole ani chwa baba la ni chwa ani chwa
1: ta
2: ke moto ela ka te a kume ole kona i baba mo yulo han le mo ona khona ni mathapa la para wi chwe ke kusente ko vile ke hela mo Koto wena katho icho kakakhalavo kamara oni kamara o hiano ni misoso hiano ni misoso wa aha khalavo tho misoso vale tho ni hela motho wa tshuna vale hela mo depende poti o akhala tsho hinchuna e hilwe tomati se bola depende ka da mutsho manera maji mune he se bola tomati mo hela mo ya kanto no finto tenke mo hela mo nto ne he mo yo le wa iko khonto o pachera yo tikana ja muichela mo nto makala poco di sale muhela ho maka kaltu mahiko ala koma chana te pofive diwa kaltu akala motho muhela bale nto mona yo o ha khwanela nto o ele lo nna khwana phara yo mudia ne he nantu ro na ro jo pronto vi havo ma sinto ni hanto in tshwena tshiva o la te akume o le o mone yo lo hichwa porque na tshiva nto ba lo ka chamiha
1: kare kana wochwa
0: o lo ke la wichwa
1: ah wochwa so unka
0: unka
1: Mas mucho ona mala iwora hai a pe aka mokhwale yola mona ha
0: ni yola
1: wo tikeliwa na chuva ne koko
0: e hore moha pa kala ntho kana pa bomfirita are thom
1: ar mana ko shiwa Plus mo kana mala wasma na munauria munauria ne ntom kra ntho ari mucha
0: kikira ntho ntho ari mika kala ni koro ne mar ke ni mamo hari a mi anyu service kinanguri aga iwe antas gold aka ne na
1: wo ya yo
0: onna ke kosa murima miyan
1: nna tshuna wa bahanne madi haka mo ha ho lanchipo dinimi sta na ujela murima mo ina faja aranyo
2: achipa kifela west life machipa o kifivela
0: onna ke kosa murima 20 finger akala to machipa awe tona ke kosa murima ini nan na machipu ya la ni kuminya no baba ne edema wa iwe rival
1: rival ola rival
0: nyu etwi onlonje tshu enere ya alopana etona bakaya
3: No shukuru mwa para Dolinda Moreira. Olá,